Sabado na, Sabado na, Pinoy Playbulits na. Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playbulits. Dito lang sa Big Sound FM.

0: Sabado na, Pinoy Play Bullets na.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
0: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playbooks. Dito lang sa Big Sound FM.

0: Blanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milanda's Houseware.
1: Lulungteng, di pupusay, iti ay ayadente libya, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripalda, na uwan, inasdasita, na magnangwan. Umendong na kurawa, di Juices Funeral Homes, at agchapelda, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa nada sa dya, Bagmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agudin, Ilocos Sur, Las Cul, Candon City, Ilocos Sur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, ken imatmatlon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si Pupunod.

Sabado na, Sabado na, Pinoy Playbulits na. Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playbulits. Dito lang sa Big Sound FM.

Pinoy Playboyz.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun, yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos tanganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Mita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Lulumteng, tipo pusay, iti ayatin tayo dibiya. Mabantay lang sa dya, uses, funeral homes. Tanasaya, di pa nagtaripado da, ta uwan, idasdasita, namak ng uwan. Huwendo na kurawa, di uses, funeral homes. At adyabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlabay sa gada sa dya, Bakmutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascud, Candun City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Uses, funeral homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Ningnis, Nendita, Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-2908 or 0919-991-2188. Uses, funeral homes, si Pupunno, nga nagserbi, nga nagserbi.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilang.

0: Pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Vita, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
6: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
7: Best of the best, the best music all day.
8: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Kakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagit ay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y krisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
1: Sabado na, Pinoy Play Bullets na.

0: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM.
4: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboys. Dito lang sa Big Sound FM.

0: pila sa barya, ang presyo. Bayad na ba kayo sa lahat ng serbisyo? May sukli pa ba? O lahat ay pumasok na sa bulsa, walang natira?
1: Pinoy! Pinoy! Playburits!

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Melendez Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Melendez Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Melendez Houseware for all your household needs. Melendez Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Melendez Houseware.
4: Mga kaibigan, andito na ang Bliss Laundry Soap and Detergents Refilling Station. We refill your empty gallons with dishwashing liquid, fabric softener, liquid detergent, car shampoo, pet shampoo, hand soap, liquid bleach, and toilet bowl cleaner. All premium quality products at a very affordable price. Free delivery for every 5 gallons refill. Send us a message now at 0967-008-8223 or visit our Facebook page at Bliss Laundry Soap and Detergents.
5: Find peace at Beyond the Sunset, the first and only garden columbary park here in the Cordilleras. Beyond the Sunset. At Beyond the Sunset, we offer a tranquil resting place for your loved ones. With flexible payment plans, you can secure a vault with just 20% deposit for 6 months and 80% payable in 1 to 5 years. Want to earn while sharing this peaceful sanctuary? Refer a client and earn up to 20% referral fee. Come and visit Beyond the Sunset, located at Irisan, Upper Tadjangan, Tubabinget. For inquiries, call Mr. Nino Dino at 0915-362-8380 today. Beyond the Sunset, where your family's legacy finds its serene home. Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
6: When memories fade, stories deserve to live on. Introducing Eternal Link, the Philippines' digital legacy platform that preserves your loved one's life story forever. With a simple link, you can share with family and friends. Anyone can revisit photos, videos, messages, and meaningful moments anytime, anywhere. Scan the QR code or open the memorial link, and their story comes to life. Honor a life. Keep their memory alive. Visit eternallink.com.ph today and make a legacy eternal.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound
7: FM. Handog ng Vanguard Radio Network sa bayan. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media. Narito na! ang Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas.
8: Mga kabatas, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang lamig ng aircon namin dito, in fairness. Bagong linis, bagong aircon. Anyway, mga kabatas, isa na namang malaman at makwelang pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating pupag-uusapan ngayong hapon. Ang issue, mga magkakapitbahay, nag-aaway-away dahil sa issue ng right of way. Paano ba ito nakaklassify at sino ang dapat puntahan kung sakaling may dispute tungkol dito? Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ng malino na paliwanag ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico sa libreng payong legal. Abangan po natin yan. Issue at batas, atin pong alamin at ihimayin dito lang sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama syempre ang ating napakagandang si Miss Jen Galvez at syempre ang napakagwapo at gumugulong sa pera.
9: Oh, no!
8: Uy, ilang beses na narinig yun na. Si attorney Edward Chico.
10: Tumatumbling.
8: Tumatumbling.
9: Okay. Yeah. Si attorney Edward Chico po ay ang best friend ni Attorney Guanzon. Ikaw yung ano, dati, mga kabalas, magandang hapon po sa inyong lahat. Ah.
10: Good morning. Good afternoon.
9: Good afternoon po sa inyo. welcome po ulit sa Basta Batas. Uy, May 9 na. Hala. Oh. Ang bilis ng panahon. Susunod niyan, June na.
10: Alam ko, parang kailan lang March. Tapos ngayon, May 9 na. Parang

0: pag-usapan na natin.
1: Ito na nga, attorney, pero tuloy na, right of way.
0: Oh. Well, unang-una sa lahat, ano, gusto kong ipaliwanag yung konsepto ng pag-aari.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ba? Kasi ikaw ay... Hindi, yung... Bakit? Ano, bakit anong masama? Eh, anong,
1: alam
0: ano,
1: na,
0: ano,
1: pasod...
0: ano Tagalog ng property, di ba? Ari-arian.
2: Ari-arian.
0: Oh. Oh, parang fake eh. Ari-arian, di ba? Dapat dyan yung ari, eh, di ba?
1: So, attorney Chico!
0: Sorry. Hindi, totoo naman kasi, di ba, yung ari-arian. Kunyari, kasal-kasalan, hindi siya totoong kasal. So, kung ari-arian, hindi rin totoong ari. So, in fact, ang
1: Tagalog... Pag-aari!
0: Hindi talaga. O, di parang din yung pag-aari.
1: Sorry, mga kumadas.
0: Oh, halimbawa, malaki yung pag-aari mo.
1: Hoy, attorney, KBC.
0: Pag-aari nga. O, di ba tama naman, hindi kasi lahat tayo may pag-aari. Ikaw ba, Rico, dyan may pag-aari ka?
2: Oo naman, meron.
0: Ako may ari din ako. Diba?
1: Your honor.
0: Hindi, diba, may ari sabihin, I have my own.
1: Okay. Yeah.
0: Diba, sa, ano ba sa Tagalog? Ano sa Tagalog ng owner? May-ari.
1: May-ari.
0: Oh, so, halimbawa, pag pinag-usapan natin yung konsepto ng pag-aari, di ba? Yung ari mo, totoo, malaki man or maliit, hindi. Hindi nililinaw ko eh.
1: Isa pa.
0: Hindi ako nagpapatawa, seryoso.
1: Mapapatawa na tayo, hindi yung link down nito.
0: Yung konsepto ng ari nga, pag-aari, di ba? Oh. Ngayon, kung meron kang ari, malaki man yan or maliit, pag-ari mo yan,
2: okay.
0: Hindi yan pwedeng unang-una sa lahat ariin ng iba.
2: Ah, okay.
0: Seryoso
2: okay.
0: Nga ako.
1: Okay, okay,
0: kasi
1: okay.
0: Ari mo yan eh.
2: Yes.
0: Yung ari mo, sa'yo lang.
2: Okay.
0: Okay, ganito. hindi tayo mapagpaliwanag eh. Seryoso yung usapan eh.
1: Kasi
0: nga, di ba, ano ba sa Tagalog ng pag-aari?
1: Oh, ito na, sige na. Okay, nga, right okay. Of way.
0: So yung ari mo ngayon, hindi ba? Yung ari mo ngayon, usually, dapat permanently yung ari mo. Hindi yan pwedeng lumaki, hindi yan pwedeng lumiit.
2: Mm.
0: Kung ano yung sukat niyan, yun na yun.
2: Yun na yun, oo.
0: Oh, oh, kahit anong gawin mo, yun na yun, hindi ba? Ngayon, kapag ang isang bagay ay pag-aari mo, meron tayong tinatawag na attributes of ownership.
2: Yan, correct. Oh,
0: pero bago sa attributes, paano mo ba nagiging ari yung ari mo?
2: Mm.
0: So, sa batas, meron tayong tinatawag na modes of acquisition.
2: Yan.
0: So, halimbawa, pwede mo maging ari ang isang ari dahil sa donasyon.
2: Yan.
0: O, pwede mo maging ari ang isang ari dahil sa pagbebenta.
2: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag nating deed of sale.
2: Mm.
0: O, pwede rin maging ari mo ang isang ari sapagkat ikaw ay nakaposisyon. At pagka nagkaroon ng pagkakataon para mapatituluhan, yung ari mo magiging ganap.
1: Mm.
0: Sa may titula na.
2: Okay.
0: Nung araw, meron din pag-aari sa pamamagitan ng occupation.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, inoccupy mo yung lupa na wala pang may-ari, i-possess mo lang yan at some point in time, magiging sayo.
2: Sayo na. Oh.
0: Meron din pag-aari sa pamamagitan ng pagmamana.
2: Oy.
0: So kung ano yung ari ng tatay mo, hindi na magiging ari mo.
2: Mm-hmm.
0: Hindi, totoo.
1: Uh-huh.
0: Totoo yan. So yung pagmamana is a mode of acquisition of ownership.
1: Uh-huh. Okay.
0: Ngayon, meron ka ng ari.
2: Mm.
0: Kapag ari mo na yan yung ownership, meron tayong tinatawag ngayon na attributes of ownership. Palinaw to. Ano ang attributes of ownership?
2: Okay.
0: Ikaw ay may karapatang gumamit kasi ari mo yan.
2: Okay.
0: Diba? Kung gusto mong gamitin ng iba yung ari mo, basta may tulad mo. Seryoso tayo eh.
2: Oh, seryoso mo.
0: Seryoso nga ako. So yung ari ko, pwede ko magamit sa iba. Hindi, totoo. Basta may pahintulot ako.
1: Basta may pahintulot si Anne.
0: Basta may pahintulot ako.
2: Okay.
0: Okay. You also have the right to destroy your own property.
1: Okay.
0: Pwede mong ibenta yung property mo.
2: Okay.
0: Pwede mong lagyan, pwede mong taniman. Hindi ba? Pwede mong, yung tanim, pwede hayaan mo lang kahit hindi mo itrim. Choice mo yun. Hindi kasi yung property mo. So, tawag po. So, ibig sabihin, pag may attributes of ownership, in other words, ikaw lang yung pwede mag-decide kung anong gagawin mo sa ari-arian mo.
2: Mm-hmm.
0: So, kung gusto
2: right.
0: mong ibenta, kung gusto mong sirain, hindi ba, kung gusto mong gamitin, kung gusto mong ipagamit sa iba, it's your choice. Kaya lang, meron tayong mga limitasyon sa konsepto ng pag-aari.
2: Okay.
0: Despite the existence of the attributes of ownership, may mga bagay na hindi mo magawa kahit kung tutuusin sa'yo dapat yaan at pwede mong gawin kahit ano.
2: Mm.
0: Halimbawa nga dito yung easement. At isa sa madalas na easement na pinag-uusapan, itong konsepto ng right of way. So paano ba nangyayari yung right of way? Nangyayari yan kapag merong mga kapulungan ng mga ari-arian na iba-iba yung may-ari.
1: Nag-overlap.
0: Halimbawa, hindi naman, halimbawa sa isang community, di ba? So, marami kayong ari-arian tapos ikaw yung nasa likod.
2: Mm.
0: Ngayon, para ka makalabas sa highway, halimbawa,

0: kailangan umikot ka pa ng, dumaan ka pa ng 5 kilometro para ka makapunta sa highway. Oh. Pero kung dadaan ka doon sa ari-arian ng kapitbahay mo, eh, segundo lang nandun ka na sa highway. Uh-huh. So if that would be the case, ang tanong, yung bang may-ari noong bahay na kung saan pwede mong daanan, pwede niya bang sabihin na, teka muna ako may-ari. As part of the attributes of ownership, ako lang ang magdidikta kung pwede kang dumaan or hindi. Kung ayaw ko, wala kang magagawa. If that is the case, hindi pa pwede yun. Kasi nga sinasabi ko, that right of way is a limitation to your right to ownership.
1: Okay.
0: So halimbawa, ang tawag sa'yo kasi servant estate eh.
2: Mm-hmm. Ikaw Tagalugin yung, mo, attorney.
0: At saka ikaw yung estado na pwersado na magbigay ng right of way. Mm. Kasi nga, sa'yo lang pwedeng daanan eh.
2: Wala nang
0: Halimbawa,
2: choice eh.
0: Yung mga kapitbahay sa nasa likod, hindi ba? Iikot sila ng napakalayo para lumabas sa highway. Eh kung sa'yo, isang daanan lang. Ibig sabihin, that is the least, that is the most convenient way.
2: Okay. Yun yung pinakamalapit doon sa main road.
0: Pinakamadali. So, mapipilita ka talaga magbigay ng right of way kahit pag-aari mo yan. Kaya lang, eto yung interesting. Paano nabibigay ang right of way? Pwede yan, voluntary agreement.
1: Okay.
0: Pagkasunduan ninyo at yung huwag kang mag-alala kung ikaw may-ari nun, pwede ka naman bayaran eh. May proper indemnity doon eh, di ba? Dahil pinagamit mo sila, di ba? Nalala mo yung mga subdivision dahil pag matraffic, papadaanin ka, magbabayad ka ni 5 piso.
1: 5 piso, 10.
0: Pwede kang maningil if you want to, hindi ba? Pwede upahan. So, maraming paraan but it can be voluntarily agreed upon. Ang problema lang paano kung ayaw pumayag. May mga kapitbahay na walang pakisama. So, if that would be the case, you will be actually be forced to go to court. So kapag ang court nakita yaan at madali lang naman manalo pag very obvious na talagang walang ibang daanan, ikaw lang. So the court can issue an order compelling the servant estate or the owner of this property to allow you or to at least provide a right of way.
2: Attorney, sabi mo magbabayad dun sa may-ari. Sa anong basis, saan binibase yung payment?
0: Ay, siyempre, it could be based on agreement, hindi ba? O, okay. Pwede ding upahan, di ba?
1: Pwede niyang ibenta at bayaran ng mga nasa likod?
0: Oh, no, pwede niyang ibenta if you want. So, kasi yung right of way, pwede mo maiparegister yan sa separate property. Pwede ma-issue ng titulo yan.
1: Ay, talaga?
0: Di ba? Kasi may mga bumibili nga niyan, di ba? Naalala mo sa Boracay,
2: nag-overlap
0: sila.
2: Front,
0: o sa binibili niyo yung right of way. So, you can actually do that. Maraming agreements eh. Ang problema lang pag-ayaw, hindi mo siya pwedeng pilitin. You really have to go to court. Pero sabi ko nga, kapag ka naman very clearly, ikaw lang yung may daanan doon.
1: Or public convenience.
0: Wala naman choice siya, mananalo ka eh. Kaya nga, lagi ko sinasabi, kung ikaw yung servant estate, meaning ikaw yung nakakaharang at kailangan magbigay ng right of way, kung sa totoo lang, alam mo naman na ikaw lang yung pinakamabilis na daanan, huwag mo nang pahirapan yung mga kapitbahay
2: mo. Huwag kang madamot,
0: mag-provide ka na ng right
1: sharing
0: of way. Tapos, sigilin mo na lang sila ng parang upa, pwede rin nilang gawin
2: yun. Para at least may passive income ka.
0: May passive income ka pa.
2: Correct.
0: Ganun lang.
2: Attorney, kung halimbawa yung nawala mo yung titulo, sabi nila, may yung sabi mo pwedeng patitulahan yung right of way. Pwede bang sabihin na may mag-claim, paano pag may nag-claim ng iba tapos magpakita, ito po meron akong deed of sale, attorney.
0: At teka, ibang issue na yan, wala na akong nang sa right of way.
2: Hindi kasi halimbawa, kasi yung susunod nating yung caller natin natusunod. Yung caller natin mamaya, yan ang problema niya kasi private property.
0: Na natin tumawag.
2: Naalala mo yung tumawag dati na yung right of way that you have to go inside the house para makadaan. That's all of the bahay.
1: Wala talaga
2: right
1: ibang dadaanan sa loob ng bahay.
2: Paano ka magkakaroon ng right of way nandun sa loob ng bahay?
1: Bigyan mo ng tunnel, ano?
2: But anyway, sige, sagutin natin mamaya yung tanong ng ating kabatas tungkol sa right of way. Ay, paalala po, every Tuesday ng hapon.
0: Pero syempre, kung magkamisa, may bahay ka kasi may building na, hindi ba? Talagang matagal nang ando doon. Tapos all of a sudden, tsaka lang sila, hinayaan nilang maitayo mo na yon. Kung kailang may building ka na, ilang taong ka na doon, tsaka sila magiging na right of way.
2: Hindi naman
0: yung pwedeng wasakin, hindi ba? So sinasabi ko, kapag ka talagang hirap pa yung dumaan, may bakanting lote, sinasarahan kayo, pwede siyang pilitin na bigyan kayo ng right of way. O kaya itatayo pa lang. Talagang, parang ganito, madalas daanan nyo yon, hindi ba? Ngayon, magtatayo na siya ng bahay, yung plano niya, sasaran. Di bago pa maitayo, magreklamo ka na. Eh kasi pag naitayo na, hindi din naman fair sa kanya yun. Alam nga naman nakatayo na, tsaka mo, alam nga hatiin yung bahay.
2: Para i-contest mo na, no?
0: Ang mangyayari, isipin mo may bahay ka, di ba hinati. So may natira dito na kaunti. Biro mo, ikaw dadaan sa right away, para natawid ka sa kabila. Hindi naman pwede yun, hindi ba?
2: Mga kamatas, ano ba yun?
0: Ganun yun,
2: yun. Okay. Oy, kung meron po kayong tanong ha, basta batas helpline is okay, open po. 0939-431-1244. Pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook, sa YouTube, o kaya sa TikTok. Abangan niyo po kami every Tuesday ng hapon, 3:30 po yan, sa Basta Batas Online Edition. Live po tayo sa social media natin, Facebook, YouTube, and TikTok. Rico John Ferrer, speaking of TikTok.
1: Alright, TikTok, mga kaibigan. Isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico para ho i-relate sa batas ang mga phrases o di kaya mga salita na aming pong babanggitin ni Ms. Jen. So, kung ready na si Attorney Edward Chico at ready na ang ating timer.
2: Okay. Timer starts now.
1: Okay. Alright. Expropriation.
0: Well, expropriation, ito yung ginagawa. Ito yung inirent na kapangyarihan ng pamahalaan para kunin yung lupa mo for a public purpose. Halimbawa, road widening project. Wala kang magagawa, kukunin talaga yan. Pero babayaran ka naman ng just compensation. Diyan talaga, kahit may bahay ka, pwede talagang
2: wala kang choice.
0: Pero may bayad naman, babayaran ka naman.
2: Ayan. Overlapping.
0: Yung overlapping, syempre yung lupa ninyo, may teritoryo, pero ika nga nagkaano ng encroachment. Pati yung lupa ko, nakakuha ng lupa ng iba. So, hindi kinakailangan ayusin niya. At kung di kami makasundo, pupunta kami sa korte.
1: Pagkakaiba daw ng certificate of title sa torrents title.
0: Well, actually, pareho lang naman yan. No? Yung certificate of title, it could be an original certificate of title, or it could be a transfer certificate of title. Ibig sabihin, na-transfer na sa iba't ibang mga tao.
2: Right to occupy.
0: Well, yung right to occupy, karapatan mo para mag-occupy. Yung
2: tinatayin ko lang.
1: Flood control, Francis.
2: Tapos na tayo eh.
1: Ito ko sa? Sayang.
0: Tapos na. Okay, let's
2: anyways,
0: go.
2: Mga kabatas, Rico John Ferrer.
1: Alright, mga kabatas, yung kabatas natin, hindi raw makatawid sa kabilang kalsada dahil sinaraduhan daw ang kanilang right of way na nasa private property. Oh, hindi ito yung last week, ha?
2: Hindi.
1: Abangan ho natin sa Libreng Payong Legal dito lamang po sa Basta Batas.
3: Libreng Payong Legal ng Attorney ng Bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: You know, dati ang kanta nila, FM ka, AM ako, mga ganun ngayon. May FM na, may AM, may TV, may social media. Diyan nyo po mapapanood ang Basta Batas, mga kabatas. Kaya marami salamat po sa patuloy niyong suporta na binibigay po sa atin. At syempre, marami salamat po sa pagtitiwala sa aming pong pagbibigay ng libreng payong legal. And talking about libreng payong legal, eto na. May caller ba tayo?
2: Is the caller ready?
1: Okay na ba yung ating caller?
2: While waiting, ang Basta Batas online edition po ha, huwag niyong kalimutan. Kasama po natin dyan sila, Attorney Alex Erese, Attorney Don Victorio, Attorney Jigs.
1: Sino yung rockstar lawyer natin?
2: Si Attorney Jigs.
1: Attorney
2: Art Asuncion, si Congressman Argel Kabatbat. Uy, by the way, a trivia, while waiting for the caller, ang alam niyo po ba na yung first Filipino pilot ng US fighter jet fighter.
1: Huh?
2: Oh, jet fighter ay ang apelyido niya ay Kabatbat, na tsuhin ni Congressman Argel Kabatbat.
0: Yes! Mga ganyan. Parang ako
2: sa Hawaii naka-base.
0: Totoo yan.
2: Dati. Ngayon sa San Francisco na.
0: Parang ako yung mga lolo ko sa kalululuhan.
2: Oh, nasa 5 piso, di ba?
0: Oh, nasa 5 piso siya. Siya yung katipunero siya talaga. And in fact, isa siya noong nagkaroon ng pagwagayway
2: ng bandera,
0: ng wadawat, nung winagayway at inilaglad ang bandila sa Kawit, Cavite. Ando doon mismo yung lolo ko. Di ba lang ito ko na yun?
2: Totoo. Saan nga siya doon?
0: Pag na yung nakita mo yung dating
1: 5 piso
0: dati,
1: papel.
0: May mga tao, di ba? Yung isang nakatalikod na may salakot, lolo ko yun. Hindi, totoo.
1: Ano mo na? Talaga?
0: Lolo ko yun, sabi nila eh. Nakasama niya kaya si Apolinario Mabini.
2: Ano usapan nila?
0: Mainitin nga daw ulo nun eh.
1: Oh, talaga?
0: Kasi syempre, mainitin ang ulo niya talaga. Nagagalit siya, bakit daw yung tawag daw kay Andres Bonifacio, pambansang ama na Katipunan. Ang bakit daw ang tawag kay Rizal ay pambansang bayani. Bakit natatawag sa kanya dakilan lumpo? Di ba sabi niya, bakit ganun? Di ba? So anyways, yung kanununuan namin, talagang ano siya doon. Yung salakot na yun sa bahay knife eh. Wow.
2: Ang galing boy naman, na preserve.
0: Boy pa na preserve. Oh.
1: Pero maiyayabang ko naman, eh yung Emilio Aguinaldo Museum sa Baguio. Doon dinidisplay yung flag na winagayway na nakasama yung lolo mo.
2: Totoo. Oh, wala kayo sa lolo ko.
1: Puro usapang lolo na pala to eh.
2: Anyways, I think yung caller natin is hindi available. Pero at very briefly, attorney, paano nga pag yung right of way nasa private property kagaya nung
0: yun lang yung usapin ng right of way sa private property eh. Kasi pag public property, merong batas na umiiral. Pero pag private property, yan ang problema. May caller yata tayo, ba't hindi natin patawagin
2: hindi na? Siya, oo, hindi siya sumasagot eh.
0: Hindi sumasagot yung ano
2: nalagay na, matanong ko lang po, sino ba talaga ang may obligasyon na magbigay ng right of way para sa mga tao dito sa loob? Kasi po, hindi po kami binigyan ng right of way ng nakabili ng lupa na katabi namin. Malapit po sila sa main road. Salamat po.
0: Well, unang-una, no, dapat patunayan nyo talaga na yung ang right of way na yan, ang pinakamabilis na paraan para makapunta ka, halimbawa, doon sa main road. Pero kung halimbawa, mas mahaba lang kung dadang ka sa likod, pero hindi naman talaga inconvenient. Kumbaga, ayaw mo lang na sobrang haba. Dito kasi, 10 metro lang doon, 15 meters or 20 meters, eh, hindi naman siya enough para pilitin mo yung tao na magbigay ng right of way. Because as I said, eh, siya ang may-ari, no? Siya dapat ang may karapatang mag-control. Pero kung halimbawa talagang pasakit, ano? Kung iikot ka pa para makalabas ka sa highway, pero dadaan ka sa kanya, eh, kailangan magbigay siya ng right of way. Ang problema, ayaw pumayag. Sabi ko nga, it can be done voluntarily. Kung ayaw pumayag, you can actually go to court, mag-file kayo ng case sa court, at pag mapatunayan nyo na talagang inconvenient kung dadaan kayo dun sa mas malayong lugar, eh, kadalasan mananalo naman kayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga private owners, kung talaga namang alam mong sa'yo yung pinakamalapit, huwag mo na ipagkait. And besides, contrary to what most people believed in, eh, may compensation yan, di ba? Pwede mo nga paupa sa kanila o ganito, if that would be the case, paupa ko yung pagdaan o share kayo monthly, etong bibigyan niyo sa akin.
1: Pwede yun.
0: Pwede yun eh, kasi pag-aari mo yun, ba't naman hindi pwede yun.
1: Meron bang size ang easement, attorney, na sinasabi sa Batas?
0: Well, syempre, depende kung ano yung daanan, halimbawa, hindi ba? Eh, kung mga kung tao lang naman lang, yan, isang metro lang, isang pwede metro naman yan, oo. Normally nga, kaya nyo sa bakuran mo lang, wag mo lang sasarahan.
1: Ayun.
0: O, pero, kasi minsan kasing iba, naglalagay ng istruktura, sinasaran. Eh,
2: correct. Bawal tumawid dito.
1: Pero halimbawa, kasha ang mga sasakyan, pero nasa dulo ng, iskinita na yun.
0: Kunyari, dulo iskinita, dahil yung sasakyan, eh, mapepersa ka rin talaga. Pero pwede kang humingin ng compensation eh. Ah, yung mga subdivision, ginagawa nga yun eh, pagka magdadaan may bayad, eh, di ba? So pwede mong gawin yun eh. Actually, pinapayagan ng batas yun.
1: Ayun. Alright.
2: Yung pong caller natin na from Tuguegerao regarding sa agrarian reform, ma'am, paki-message niyo po kami ng detalye kasi wala lang po, sabi niyo lang agrarian reform issue. Okay, alright. Itong sabi niya, good PM po, attorney. Ako po si Elvira. Ako po yung nagtatanong tungkol sa pension ng senior. Okay. Attorney Chico, siguro ibalikan natin itong mga nagtatanong ng senior kasi we already wrote a letter kaya sa office ni Merceditas, Commissioner Merceditas Gutierrez.
1: Of the National Commission of Senior Citizens.
2: Yes, so we will just wait for her reply.
0: Kasi mga ganyan po, ang issue lang yan, hindi ma-release, o kaya matagal, o kaya may mga problema. So inilapit na po namin sa ahensya po, para sila na po ang gumawa ng paraan. Kasi a lot of times, hindi naman talaga legal issue yan. It really has to do on administrative and logistical issues, which of course the agency or the commission can respond to.
1: Nung kailan ba yung last March, no? Na-interview natin ang National Commission of Senior Citizens sa Cordillera Administrative Region dahil yung isang DJ natin, ang lola niya, naka 100 years old na. So, ang tinanong ko kung bakit napakatagal ho ng proseso, ang sabi nila, mabilis naman ang proseso basta kompleto ang mga dokumento.
0: Ayun, ang nagiging problema.
1: At saka ang sabi
0: kasi
1: nila,
0: kasi kung 100, dapat may proof na 100 siya.
1: Yes,
0: di ba si Wango dyan ang problema niya kasi kiniklaim na siya ay 100 plus na.
1: 110 or that's 106.
0: Pero, but in reality, may mga witnesses na nagsasabi, para mga 80 plus lang daw siya talaga, or 90. Diba?
2: Well, good for us kung ganun. Kasi ibig sabihin, tatagal pa yung buhay ni Wang O, di ba?
0: Di ba si Enrile nga, inantay nga lang daw yan?
2: Ayun lang.
1: 102 yata. Pero sabi nila, huwag daw kalilimutan na pagpatako ng 6 60 o nag-senior citizen na po kayo, mag-register daw po kayo sa National Commission of Senior Citizen.
0: Ayun.
1: Para kompleto ni mga detalye.
0: O para mas madali nyo kasi maprosesin, meron, dapat yung proseso.
1: Meron sila matatanggap na ano eh, na 10,000 for 8 years old and then sa 85, another 10,000 hanggang ma-reach nila 100.
0: Actually, maliit nga yan eh. Total bira lang naman nagiging 100. Ba't iba gawin 1 million, kalahating million kaysa pinagnananakaw nila dyan sa flood control. O kanumang mga issue, di ba? Ba't hindi na lang ibigay ito sa mga may, sa mga senior citizens?
1: Correct, di ba? Diba?
2: I think, Rico John, meron tayong message dito from John Solano ng Nueva Vizcaya. Nakikita mo siya dyan.
0: O, ano sabi?
2: Oo. Rico John, meron ka?
0: Rico John, nakita mo dyan?
2: Rico John, nakita mo dyan?
1: Si John, John Cristobal ba?
2: John
1: kasi. Sabi niya dito, good day po, basta batas may tanong lang po kasi ako, na-aksidente po ako para sa police report. Report talon middle name ko. Which
2: I think nasagot
1: pa.
2: Na to. I'm so sorry. Nasagot na to. Mga kabatas, yung pong 0939-431-1244 is our Basta Batas helpline. Ano pong pwedeng ikaso
0: sa taong...
2: Baka
0: problema niya, talon yung middle name niya. Lumabas na sa police report, lundag. Kasado ka namang malayo.
2: No, this is the ano, nakalimutan kong lagyan ng Dan. Ito yung sa middle, ano, matatandaan mo.
0: Pero naisip ko lang, di ba, lundag yung nailagay.
2: Ano daw? Oo
1: din.
0: Yung lundag, yung parang di ba yung joke yung teacher nga. Hindi, wag na.
2: Okay. Alright, sige.
0: si Mrs.
2: Ito, sabi sa YouTube, paano po kung gawa-gawa lang ang kwento at wala namang katotohanan ang mga binibintang, anong gagawin, attorney?
0: Yeah. Well, unang una, anong ibig sabihin ng ibinibinta? Kung nasa level lang, halimbawa na sinisiraan ka at pinagbibinta nga hindi totoo, di pwede kang magdemanda ng slander kasi paninirang puri yan. Maliit lang ang kulong niya, kadalasan nga walang kulong, magmumulta ka lang dyan hanggang 40,000. Usually between 10 and 40,000. Nung araw nga, 200 lang yan eh.
1: Oh, 200 lang?
0: Nung araw, pero may kaso ka na kriminal, hindi ba? Ngayon, kung yung pagbibintang umabot halimbawa sa naisulat siya, halimbawa pinost sa Facebook, o kaya nagpakalat siya ng mga sulat na sinisiraan ka at pinagbibintang ka ng hindi totoo, di pwede ka magdemanda ngayon ng cyber libel kung sa SOCMED yan, at kung sa mga sulat lang, nagpadala siya ng mga sulat, ang tawag naman dyan ay ordinary libel. Yan, RTC yan, taon ng kulong dyan, ilang taon din, para mga 6 na taon. So, mahirap talagang pag yan ang nagawa mo. Pangatlo, yung konsepto ng pagbibintang, idinemanda ka, pinagbinta nga ka, tapos napatunayan mo, wala naman talagang, hindi pala totoo. O edi yung tao na yun, pwede mong maidemanda ng perjury kasi nagsinungaling siya doon sa mga bagay na pinagbintang sa'yo. Bukod doon, pwede kang humingi ng danyos kasi pwede kang nga mangingi, hindi lang ng danyos, even yung concept ng moral damages because it amounts to malicious prosecution.
2: Hala. Diba?
0: Kasi sa Article 2217 or 2279 or dapat 2217, isa sa grounds to ask for moral damages ay yung malicious prosecution.
1: Mayan.
2: Don't make your life hard as
0: pero kung ako lang, hindi na ako masyadong maano dun sa salita eh, kasi salita lang yun. Sa Facebook nga, dahil ako po may engagement sa Facebook, dahil ako stand-up comedian, pag may nakikita ako mga pangit doon, hindi ko na lang pinapatulan kasi unang-una hindi naman nila ako kilala. Pangalawa, ganun talaga yung nature ng SOCMED. Kung papapansinin mo yan.
1: Oh, it's a free
2: oras mo.
0: Minsan, nag-joke ako, tatawagin akong bobo.
2: Diba? Which obviously, hindi.
0: O di, ang sasagot ko na lang, ba't mo tinatanong, kailangan mo ng friend. Mga ganun. Just be smart, di ba? Yeah. May tumawag sa akin ng bobo ka. No, oo naman, ikaw ang leader. Sinasagot mo, kasi kailangan sagutin mo na lang ng ganun. Ang di ko lang talaga masagot, yung tinawag na mataba ako.
1: Ay, hindi mo matanggap, no?
0: Na-hurt ako.
2: Na-hurt ka?
0: Ano ko si Ma'am Jen?
2: Wow, grabe!
1: Kasi nilipa ko tayo mag-break. Ano daw ba ang ibig sabihin ng provisional dismissal sa korte?
0: Okay, ganito po yan. Ano? Minsan po, umaten kayo ng kaso, hindi ba ikaw i-akusado? Kaya lang, yung pong nag-aakusa sa'yo, yung private complainant, hindi na siya umaten, so hindi pa niya nakakapag-testify.
1: Okay.
0: So dahil hindi siya umaten, hindi siya makakapag-testify, walang choice ang prosecution kasi wala siyang maipresent. So dahil tumatagal yan, normally nakakailang hearing na wala pa, nababiolate yung right mo to speedy trial. Kasi hindi naman pwede ang tagal-tagal ng kaso, lalo na nakakulong ka ng matagal. Oh,
2: merong right to speedy trial.
0: So if that would be the case, tinidismiss yung kaso, provisionally. Ano yung sabihin ng provisionally? Hindi pa final.
2: And
0: so kung maliit lang ang kaso, antayin mo na yung after period of after one year. Mm-hmm. So after one year, pwede ka nang bumalik sa korte, magiging final na yung dismissal. Mm-hmm. With prejudice na yun. Ibig sabihin, hindi na pwedeng isang pasayo uli.
1: Correct.
0: Or, kung mabigat yung kaso, dalawang taon. So after lapse of 2 years, wala pa rin. So nagiging final.
2: Na.
0: But within the 1 or 2 year period as the case may be, maaaring buhayin yung kaso kapag yung private complainant ay sumulpot uli. Tama ba? Sumulpot uli. At gusto niya ipagpatuloy ang kaso.
1: Ah. Oh,
0: so yun ang dahilan kung ba't nagkakaroon na ng provisional dismissal.
2: You remember that case na ano, kinasuhan siya ng rape, di ba? Mm. As it turns out, sa tulong ni Prosec Jed, sa Makati, I just can't remember kung anong branch, ina-analyze niya, sabi niya, baka this could be a hot potato. So, be careful. Yeah. Okay.
1: Alright. Mga kabatas, ito ha, kabatas ho natin from Batangas na may breast cancer.
0: Alae,
1: pwede bagang humingi ng sustento sa kanyang ex-husband. Susunod ho yan, dito pa rin po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash, ito na naman ang bibigay ho natin sa inyo yung katanungan, pero mamaya ho, hintayin yung go signal natin kung paano po makasali. Ano? Ito po ang ating katanungan for today. Pwede bang masama sa right of way ang easement? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? O letter C, i-manifest?
0: Mas magandang tanong natin. Mm. Ang right way ba... Ang right of way ba ay isang halimbawa ng easement?
1: Ayun. Ito na lang. Ang right of way ba ay isang halimbawa ng easement?
0: Mm-mm.
1: Oo o hindi? Yan, okay. So yan po ang ating question na abangan po mamaya kung paano sumali. Pero you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at sa Big Radio at napapanood at napapakinggan din po ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas o KBP.
3: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas.
4: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
5: Pero naiintindihan mo ba talaga?
4: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Huwag kalilimutan po ang ating Basta Batas Helpline 0939-431-1244 at syempre sa ating mga social media accounts.
2: I just wanna say, I'm really telegenic.
1: Ay, grabe.
0: Oo nga.
1: Para wala namang relate.
0: Pero may mga ganyan kasi, diba? Like, in fairness, maganda din naman
1: bagay,
0: si Ma'am Jen sa personal. Mas maganda lang siya sa TV, may ganyan. May mga tao kasi...
2: Mas maganda ako sa TV?
0: Sabi mo, will telegenic
2: I just said I'm telegenic. I didn't say mas maganda ako sa TV.
0: Yun nga, pag telegenic kayo, sabihin, mas maganda register mo.
2: Hindi.
0: Sige, maganda ka na pareho. Tik-tik na yan. pero ito seryoso. Napansin mo, diba? May mga tao, napansin ko lang ha, may mga tao na hindi sila maganda sa personal. May mga tao na ang ganda-ganda doon sa
1: personal.
0: Ang ganda-ganda sa TV.
1: TV.
0: Oh. Kasi kailangan paliwanagin natin. May mga tao na ang ganda-ganda nila sa TV. Pero pag nakita mo sa personal, hindi pala sila ganun kaganda. May mga tao naman ang weird. Ang pangit nila sa TV, pero pag nakita mo sa personal, mas pangit pa. So in other words, telegenic din siya. Okay, may caller yata.
2: Excuse me. Okay, may caller na tayo from Batangas. Ma'am, good afternoon po.
0: Good afternoon po, ma'am.
6: Hello po.
2: Andito na po si Attorney Edward Chico.
0: Ano po gusto niyo itanong, ma'am?
6: Hello po. Ako na po ba?
0: Okay na po. Kayo lang po talaga.
1: Ano po ang tanong niyo?
6: Okay, yung sa attorney, ako po ay married po sa asawa ko.
0: Hindi pa wala yung iwalay.
6: Hiwalay na po kami.
0: Pag sinabing hiwalay, anal, nullified, or hiwalay lang as in na naghiwalay lang kayo talaga pero hindi pa kayo nagpapa-anal or nagpapa-nullify sa korte?
6: Wala akong ganun, attorney.
0: Ah, so in other words, kasal pa lang kayo, hindi na lang kayo magkasama.
6: Yes po, yes po. Kumbaga, kasi lady po siya, tapos marami siyang babae.
0: Lady siya. Okay, sige. Okay. Ano pong tanong po natin?
6: Okay, pwede kasi nag-retire po siya kasi ang serial namin, 7823.
0: So, teka lang po, medyo, ma'am, medyo nagiging malabo. So anyway, may asawa kayo, hiwalay na kayo. Sa babaero siya, di ba? Ano pong gusto niyong mangyari ngayon?
6: Hindi, kasi sa ngayon po, sir, for a long time ago,
2: hindi po kayo ano ma'am, dahan-dahan lang po.
0: Ma'am, ibig sabihin, kahit kailan hindi kayo humihingi ng suporta kahit hiwalay kayo, tama po ba?
6: Yes po. Okay. Okay. Po
0: okay. So ngayon gusto niyong humingi ng suporta, bakit po?
6: Dahil sa ngayon po, mag-isa na lang po ako sa buhay, okay. Wala akong mulilang. May sakit pa po ito. Nagkaroon po ako ng breast cancer. Tapos wala na akong itong kidney, wala na akong abdomen, wala na akong
0: kidney. Naintindihan ko po. Ano pong stage na po niyan, mami?
6: Hindi ba po kita po ako? Sir,
0: Sir. Magaling na kayo.
1: Survivor na ho
0: okay.
1: Kayo.
0: Ang problema lang, wala ka nang ikabubuhay ngayon dahil nag-iisa ka na lang. At pagkatapos, marami ka nang pinagdaanan, naubos ng pera mo. Ang tanong mo kung pwede kang humingi doon sa asawa mo.
6: Yes, po.
0: Okay, ganito. Okay. Nag-gets ko po. Nag-gets ko po, ma'am. Opo. Ganito po yan, ma'am, ano. Yung obligasyon kasi ng pagbibigay niya ng pera sa inyo, nakadepende kung kasal pa kayo or hindi. Kasi yung, pinapaliwanag ko po para din po sa kabatiran na nakikinig, okay? Ang responsibilidad ng mag-asawa sa isa't isa ay nag-uugat doon sa katotohanan na mag-asawa sila. Kasi pag sila ay kasal, may basbas sila ng kasal, pero sila tinatawag na juridical tie. Okay. Yung juridical tie na yon ang nagtatali sa mag-asawang lalaki at mag-asawang babae. Mm-hmm. At kasama sa juridical na tie na yan, pagtatali na yan, yung obligasyon na magbigay ng suporta. Ang kagandahan sa kaso ninyo, kayo ay naghiwalay lamang pero hindi pa kayo nagpapaanal or nagpapanalify sa court. Eh. Tama po ba? So, ibig sabihin po, yung juridical tie na yun ay hindi pa napuputol.
1: Ah,
0: okay. So, hanggat hindi napuputol yun, yung obligasyon ay patuloy po na kailangan gawin. So ngayon hindi issue na hindi kayo humingi noon dati. In fact, malaking bagay nga yun na hindi kayo humingi para sa kanya, 'di ba? Dahil ang swerte niya. So ngayon pag gagawin niyo lang, you make a demand, kaso ayaw magbigay, 'di ho ba? Kung ayaw magbigay, mapipilita kayo magdemanda ng kaso sa korte. You can either file a petition for support, pero dahil may sakit kayo, kaawa-awa ang kalagayan niyo, nag-iisa kayo tapos pinagkakaitan kayo, baka pumasok pa ho yan sa economic abuse. So pwede mo siya idemanda ng kasong criminal sa Bausi. Kung wala po kayong abogado, pwede niyong gawin, no? Pumunta kayo sa IBP ng lugar. Saan pong probinsya niyo?
6: Batangas po, sir. Oh. Sa Laurel po.
0: Okay, sa Batangas po. Apo, hanapin niyo po dyan yung Hall of Justice. Kung saan may Hall of Justice, kadalasan may IBP doon. Meron silang legal aid. Libre lang, maaari kayo magtanong at maaaring mawakan ng kaso niyo. O kaya, kung gusto niyo dumiretso na, pumunta kayo sa pinakamalapit na women's desk. Pwede ho kayo magbigay ng statement kasi yung statement na binibigay sa police under oath. Yung statement na yon ay como under oath, maaari mong gamitin para magsampakan ng kaso sa piskalya for preliminary investigation ng kasong Bausi, yung ITI violence against women. Ang kagandahan po nito, minsan yung police na mismo ang tutulong sa inyo kung paano magsampa. Mabait po sila dyan at napatunayan ko sa maraming pagkakataon. Okay po, ma'am?
6: Maraming salamat po.
1: Salamat po. May tatanong lang ako kay ma'am. Ma'am, yung asawa niyo ho ba na retired Navy na, nasan ho ngayon at saka ano ho ang...
6: Yan.
1: Ano ho ang... meron ho ba siya natatanggap na pension?
6: Possible kasi more than 30 years siya sa servisyon.
0: At saka may pera pa talaga.
1: US Navy?
0: At saka obviously may pera talaga.
2: Philippine Navy.
0: Pero obviously may pera pa ho siya, tama po ba? O maaari nyo, okay. Pero ito lang po yan, ang problema po, kung wala na din siya talagang pera. Kasi hindi na siya nagtatrabaho eh. Kalimbawa,
6: meron po. Ayun, nagtrabaho po siya ngayon. Bodyguard po siya ng mayor.
0: Ayun ang mabla. Deep, that would be the case. Pepende pa po.
1: Tuloy.
0: So, okay po, ma'am. Maraming salamat po.
2: Salamat maraming po, salamat, ma'am. Balita
6: po kami. Thank you po. Ano po yung hahanapin ko? IB po?
0: Hindi, IBP. Integrated Bar of the Philippines.
6: Opo, okay.
2: Ma'am, pwede niyo pong balikan ito sa YouTube kung sakaling...
0: Or kaya ma'am, pumunta kayo sa women's desk ng sa pinakamalapit na police station sa inyo.
1: Women's desk, hanapin niyo
0: po. Okay
6: po. Opo, salamat po.
2: Thank you very much, ma'am. Okay po, salamat po. Speaking of Batangas, merong lumapit sa atin, attorney, and this one I really want. I personally want to do this and make sure that this will... Well, syempre po, i-verify muna natin. Pangalawa, gagawan po natin ng action. Yung dog trade, illegal dog trade daw dyan sa Batangas, somewhere in Batangas. Hindi ko na lang sabihin.
1: Paano illegal dog trade? Ano yung nangyayari dyan?
2: Yung meat, dog meat.
0: Ginagawang asusena.
1: Talaga.
2: Bakit asusena?
0: Niluluto.
2: Anong connection ng asusena doon?
0: Yun ang tawag doon.
1: Sa luto ng meat o asusena.
0: Yung ginagawang parang pagkain, yung mga aso.
2: Anyways, so medyo kasi I'm a dog lover and a dog owner also. Medyo ano sa akin yun. So
0: I will double check. Dog lover and
1: dog ano?
0: Para wala kayong pusa eh, no?
2: I don't like cats. I don't like cats.
0: So kung yung pusa pala ang tinitrade ron, okay lang sa'yo.
2: Oh, that's
0: joke. Wow, grabe ka naman. Kasi di ba yun,
2: joke lang.
0: Nilalagay daw yun sa show pa. Oh, di ba may mga ganong kwento?
2: Anyways, wala nang ganun. Ano ka ba?
0: Nawala na ba? Hindi, alam ko may mga ganun nilalagay sa show pa.
2: Uy, wala nang ganun.
1: Pero ano, may mga naririnig akong kwento noong araw.
2: Like in the 80s, like that.
1: Pero, syempre, minamahal po ang ating mga pets.
2: Ikaw may pusa ka, di ba?
1: Oh, may pusa ako. Oh, at saka
2: mabait
1: aso.
2: Mabait yung pusa mo eh.
1: Oh, may si Berry at saka si Oreo.
0: Si
1: Cat.
0: Oo nga. Malago yung balahibo.
1: Yan. Kasi Persian. Para
2: Attorney Edward Chikumawagi. Paano tayo mananalo ng KBP Golden Dove Awards
0: pusa
2: niyan?
0: Pusa na, Shea. Ano, talaga naman pusa. Ano sa English ng pusa?
1: Pussycat.
0: Sige, kita mo.
2: Mga kapatas. Last question before we go.
0: Kasi madumi isip mo eh.
2: Paggaling sa'yo, oo. Sabi ni Len. Ito from President Rojas Capiz. Capiz.
0: Pag si Coco Martin. Alam mo ba, speaking of Coco Martin.
1: Congratulations.
0: Congratulations sa Batang Quiapo. Alam mo ba, hindi talaga Batang Quiapo ang pamagat nun eh. Ang setting nun hindi dapat sa...
2: Pilipinas?
0: Hindi dapat sa Quiapo.
2: Saan?
0: Ang setting na sa may Singalong.
2: Really?
0: Ang pamagat ng show nila dapat, Siga ng Singalong. Kaya lang nahirapan si Coco Martin pag sinasabi niya. Halimba, ako ang figa ng Singalong. Figa ako. Dito ka Singalong. Tapos ang ginawa niya daw, sabi niya doon sa ano, sino ba gumawa ng strip? Nagali siya, di ba? So ginawa ng Batang Quiapo.
2: Mas mabilis. Walang S.
0: Batang Quiapo, hindi siya hirap.
2: Sabi sa Facebook dito, tungkol ito sa aking anak, na lalaki, hiwalay po sila ng ka-live-in niya. May isang anak, doon po sa lola niya ang aking apo. Pwede po bang hiramin ko doon ang apo ko?
0: Sagutin na natin ngayon, mabilis
2: yun
0: na
2: nga.
0: Okay, okay. Bag ganito po yan, anong problema, illegitimate yung bata eh. Lagi ko nga sinasagot dito, dahil hindi ho sila kasal, ang may parental authority lang yung nanay. At yung nanay lang din ang may karapatan sa kustodiya. Ang pwede nyo lang gawin, visitation rights. Pag-uusapan talaga yun doon, either pupunta kayo doon. Pero kung papayag na mahiram, wala hong masama. Pero ang problema kasi, kadalasan supervised yan. Siyempre, ayaw nila pumayag, baka hindi nyo ibalik. So, yun ang problema then. Talaga. Pag
2: hindi binalik, kidnapping na yun?
0: Hindi siya strictly kidnapping. Pero, magsasampa ka ng kaso ng petition for habeas corpus with custody of minor. Pero strictly speaking, hindi siya talaga kidnapping na lalabas.
2: I see. Alright.
0: Pero technically, yung iba, ginagawang gano'n. Kasi nga, wala kang right to parental authority. So, malamang kidnapping ito. Pero kadalasan, yung fiscal yan, nakikita naman nila na napaka-flimsy nun. Hindi naman nila ginagawang gano'n. Pinapayuan na lang na magsampaho kayo ng petition for habeas corpus.
1: Pero sabi nila, pag patakdo ng 8 years old yung bata, pwede rin na papiliin kung kanino
0: gusto. Hindi kasi yung bata illegitimate.
1: Ah, illegitimate.
0: So sinasabi mo yan kapag ka yung bata illegitimate child ng mag-asawa.
1: Okay.
0: So otherwise kapag ka illegitimate yan, hanggang lumaki yan, dun yan talaga sa nanay.
1: No.
0: Ang tanong, paano kung yung nanay hindi fit, hindi qualified kasi addict, walang trabaho, automatic bang mapupunta sa tatay? Hindi rin. Pwede mapunta sa lola kung kayang alagaan
1: sa
0: ng lola
1: tita.
0: O sa tito tita.
1: Ayun.
0: Kasi nga may parental authority ay sila lang. Kaya lang yung tatay, bagamat may visitation right, meron din siyang obligasyon na magbigay ng support. Ha?
1: Yun.
0: O, ganun talaga, wala ko tayo magagawa.
2: Sa next episode.
0: Kaya ganyan, huwag nyo na lang aawayin. Kausapin nyo na lang na mapahiram yung bata sa inyo. Pero naman doon sa mga halimbawa na may mga anak na illegitimate children, kayo po yung nanay o yung kayo yung lolo't lola niyan, eh sa tingin ko mas maganda na kung hinahanap ng totoong tatay, maganda bigyan niyo sila ng chance.
2: I-deny.
0: Maganda nga ipahiram niyo kasi mas magiging maganda 'yan sa paglaki ng bata.
1: Correct.
0: Hindi ba?
2: Correct. That's true. Attorney, next episode, ay next, next week, pwede ba? Huwag ka na magsuot ng Rolex mo at ang ingay-ingay dito sa ano? Tumatama din saan?
1: Pwede bang hingin ko na lang 'yun? Dapat ganoon eh. Pwede ba hingin ko na lang?
0: Oh, hindi kasi kailangan ko ng dilaw, Alam mo naman tayo, hindi ba? Fake lang naman po yung Rolex ko kayo.
2: Tigilan mo ako, Atty. Ed. Ayan. Yan kasi mga, ganyan talaga pag de-campanilla yung abogado, syempre. Uy, ang basta
0: para, hindi na ako pwedeng matahin ni ano, pag ganyan rin, nagkita kami ni Atty. Guanzon, awayin niya ako. Diba sabi niya, wala ka namang Rolex.
1: Ayan.
0: Wala ka namang, wala kang Gucci.
2: Ano ka ngayon?
0: Hindi, joke lang.
2: Mga kabatas,
0: natapusin na Dorian, ha?
1: Oo, talaga.
2: Huwag mo na i-promote, di ba? Ang ating pong basta batas ay merong online edition. Every Tuesday yan ang hapon. 3:30 po yan. Samahan nyo kami live with our Insanity Think lawyers. Alam nyo na po yan. Magbibigay po kami ng on-the-spot libreng payong legal, di ba? Orico John Ferre. Ay, yung ating basta batas helpline, 0939-431. Andiyan nakikita nyo sa screen. 1244. At pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. Rico John Ferrer.
1: Sinabi na ni Jen, ni Miss Jen eh. Oo. So, yun, yung sasabihin ko.
2: I'm so sorry.
1: Hindi mo alam. Ibasta batas mo. Yun na lang masasabi ko. O, dyan lang kayo. Huwag kayo aalis. Alright mga kabatas, ito na po ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash.
2: Kasi siya yan eh, segment na yan.
0: Hindi ako magugulo.
1: Hindi, baka yung kaninang question kasi kinorek ni ano ni attorney. So, ang tanong ho natin is, ang right of way ba ay isang klase ng easement? Oo o hindi? Yan ang ating katanungan. Ang right of way ba isang klase ng easement? Oo o hindi? Text po sa amin ninyong pangalan, address, cellphone number at syempre ang kasagutan ninyo sa 0939-431-1244. Abangan po sa Facebook page ng Basta Batas para po malaman kung sino ang ating winner. Para malaman ang ating winner.
2: Sige.
1: Alright mga kabatas, isa na naman makabuluhang hapon ng ating po natong hayan. Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito ay labagay. Alamin po ito dito sa Basta Batas.
0: At syempre po, ito si Atty. Ed Chico na nagpapaalam. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado.
2: Yes. Uy, I forgot. Last March.
0: Yun, oo. Tagal
2: tama
0: na nun,
2: ba? Oo,
0: na parang
2: kahapon
0: lang yun, ha? Parang kanina lang.
2: No, last March. Nakalimutan ko kasi. I just wanna greet the newly elected, the elected officers for 2026 ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diba, KBP? Diba?
1: Congratulations.
0: Yippee!
2: So maraming salamat po sa inyo lahat mga kabatas. Enjoy your summer with your family, syempre po, at syempre weekend naman. So mag-enjoy po tayong lahat. Huwag niyo pong kalimutan, kung may tama, purihin. Yun. Kung may mali, punahin. God bless you. God is in control.
1: Amen.
2: And God bless the Philippines.
1: Yes.
2: This is your Basta Batas!
7: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast station.
8: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
9: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
8: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
9: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
8: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
10: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: Big Sound FM! Non-stop music.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy. The Big Pinoy Playborite. Tuwing Sabado, ikaw, anong playborite mo?
4: Mga kababayan,

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: Pinoy! Pinoy! Playburits!

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound
2: FM! Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboards. Dito lang sa Big Sound FM.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Find peace at Beyond the Sunset, the first and only garden columbre park here in the Cordilleras. Beyond the Sunset. At Beyond the Sunset, we offer a tranquil resting place for your loved ones. With flexible payment plans, you can secure a vault with just 20% deposit for 6 months and 80% payable in 1 to 5 years. Want to earn while sharing this peaceful sanctuary? Refer a client and earn up to 20% referral fee. Come and visit Beyond the Sunset, located at Irisan, Upper Tadjangan, Tubabinget. For inquiries, call Mr. Nino Dino at 0915-362-8380 today. Beyond the Sunset, where your family's legacy finds its serene home. Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

Pinoy Playbuits.

0: Pinoy Playboys. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Lulong Eng, di pupusay, iti ay identitibya, mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tan sa dya, ito nagtaripado da, na uwan, inasdasita, namak na uwan. Umendo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dadyabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlabay sa kada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutil, Ilocos Sur, Lascaud, Candoy City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Bawang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matulon, ning Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalintayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-6832908 or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si Pupunno, nga ang serbi, nga

0: Hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko ah.
1: Iliba ko sa iyo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
5: God's Law of Love. Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa ang abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo ang abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat ang abilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo! Big!

0: ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Best of the best, music all day.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.